0: Nde mwana kwati kudya luva litubyale kwe fyumbu.
1: Chachine mayo. Kabeji iwe fyoko kuine luva di epela.
0: Musonda. Ala ififya kudya nomba, fyalava ifikankala kudiwe, ifyule fwayo kwimito.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiva fyati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka. Edo nkata mpano kudya ifya kudya ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila ilova likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya no kufikusha wino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwati fye nililine ibara. Na ine ndeka vila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishinka icho, uleka vila isabi, imbalala, no umusalu kwati chihuahua, narepu, karembula, ifi fyonse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu umyobusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo. Alana demwa sana atini nkwata imu mwe wakunja fwa. Pye, ya gemuka, uwangalo wuatampa.
0: Paku kwata umwana uamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umudio chilavushiku.
2: Ni futi kainaona ni nyam senseni kuti making sure tidye kuno but uona ma results ungabwere na mimba na anapaza mimba sini mziva no mzio in fact unishita chefra set choka mwana mimba sini kufuna ya choka sini kufuna na lema nayo wambera choka
3: ti kainde wakulu langa wa maiwa tunatoto wanafa njuwe chewa mneni linawo jiwe olimba olimba
4: yeah.

0: mwana kwati kudialuba litubiale kwe fyumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fyoko kuine lubadi epera
0: musonda. Ala ififya kunyanomba fyala aba ifikankala kudiwe ifyule fwayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo. Ndana ishiba fyati ninkwate fumo. Pye nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifya kudia ifya abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fya watampa ukutontonka nyapa kukwata ulupwa. Nishiage muka. Mwana kuni. Apa tulevika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudia no kufikusha wino. Chimo chine na iwo wini.
1: Pini chachine. Kwati fye nililine ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabumi ubusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwawa, narepu, karembula, ifi fionse, fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana ukukula wino no kukwata umumi ubusuma ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana atemwa sana atini nkwata imumwe wakunjafwa. Pye, yagemuka. Uwangalo watampa.
0: Paku kwata umwana uamaka nobu umibusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umulio chilavushiku.
2: Kakachio, kamilonga. Cheza on power. On power.